one so na osuro na so ma se me catch us eh o Christo ni ni obi o ti bi jere so hwe na no so no be e tu jo na so ka se e dwe body na so se o cha o be sa fe me ti e dey ma akoso yi so me ti bi ahwe urade a e be si wi e jo bo se e dwe body na so so o cha o be sa fe le e o ko bi na no e je e be jai so me ti bi agira pe ti dia sa wa ku ni mo ya dia. Hey, I'll get it.

Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma ni desu. Ayo hene, ayo hene. Efisa na

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutia musa huye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amo bua ne se ha ni owure.